Ade se ma yama yama munyina machin. Ebra so se ye de anopa wo sio kase wo Akwan 07.1 FM so oba sumu anopai no si akase nam. Adoy 104.7 FM do mane na hin kro na afeni kro to atwa ehu nyina sia. Na anopai sema edi kase ne mu bi akotene ne se mprempram no kase yi. Enura bunu epoe mantamu na nanama tankonwa bedwa ko. Man panyini his excellency John Dramani Mahama naso ewo na tena e kasee mo ne ni kodi nkomo nkomo pii ne firi won srahwe no ne nhyemdie no mu baaye a yedi mu nhyem nyina ebre na afi won sem fofom no na hyebedwa fie efa LGBTQI+ bill no ho na hyebedwa ni bi susu se mprempren man panyini dada na nada nkwakufu ado se yekodwa ato akopa ne chew efa nsem bi e keka fa sa abre na mammo ho fa LGBTQI+ bill no ho e na afi skwa no amanyoe so afo se said the na bail conditions and every man post if one half a quadruple for amana ese adie bi esuni faso gan hano boy bon mine kanya asem ketua ti yo jina ye bia o mine yensi emfa ho na ni jina ye ne se emre bi damra se pejo fi ase ye wie samra na betimi aboa pa na sisi unwanted bail conditions in our first quano reman mranda no nyina kwan when in sema ka bru se so na yaje pini ese ya debe ma se anopa bosio kasee ewo ak 107.1 FM so red enemy ko Facebook na na yaje fofie obatampa ba enemy din yentwa ehomra

0: ana yensre bi nsuma skufo nkwada no ani mo chechere fo si hu anyo mo adum fo mo konsa fo mo mra nyimre se obi aba ko sku san beka ne nsa ofia ya na ye hrusi pa sare ya na le bia yesre
1: o mi estre shiramano
0: edi ni ye kwab na obi akro fo beti ya frem royal servant ana royal ano pay me ni akusu asewa ampa fo bracket 2 ena asasi wa kwame ano che frem pon a odikan